sinaus di tersan internamento sa lingkali pa ak nakanaw anit anit ni Claudia Celia ut Alicia kuy halanchik ni siya tingkam chokre ni rapin ut ni sumatin na kwanin siya kilal sa iskabana kay ni sandalia sa rio vini anit ni Juan sinauset ni Juan Chapin o kawishi ang kile o kanak chokre ni sumatin malaklin kanachin utay ni rapin kakuy Claudia Celia ut Alicia anit ni zaka Kalcha will have flown, but not keep on building.

in akatyoga gujik chishkwats pali loklak atin badya lelek chitya li parkwan li tiyo chirek ang kiyan malaklish tiyo amitik li aposo San Pablo utanak kuyin li nakakayali la o utana in li nakatyo ami sashk angheli kakwa badya shumanak chishkunil sikbiru chishkunil kebelish matan hokyap akili padre badya ane makripas ngesh kastisilish tiyo ame pchik angelak chul li kakwa yali padre Marcos takat kulong garin sali sali loklak angelo balin badya matyo siya li kakwa diyo sa nashk esh kawila li esh o li kakwa badya nashk elish matane padre Luis kanakil padre Bernardo badya bas sa ilch olah chokre wangka akich li kapadre li shkwe chilang li padre Alfonso badya Heriberto ngat khep na wala chlokh an khel chiru li kha kwa bja shkwe bshilang bja kawch manash kha khu di shabe shesh qarta sekh ku li roqro chqre li kha kwa shesh qasir ish chqole shesh kelish honal chqre li kha kwa bas an khin di nakh kut chqo li kha kwa la o bja lelik shichal abanan ani abchil tokh choge chkanak ani abchil sah ko kanak ebli sah an khel iru nakh tetsa kon kha kesalish kan khel li kha kwa Ahele rush kospali loklakhna leble loklakhatin di barkwan di choko chiril wala nakwan beja. Kawach manaksash kawai bakwe ban. Sakhun gutan la o choko chishik choko chichekok. Anaqe bakwe chik. Tati kok rishk ahele kakwa. Kawach manakash matan shmatan li gong. Likok al chishkuni lisak beja shmen shmen likok al shmanak likok al an. Kashal sebeb lish chole. Kukanak tikla kre nakwan li loklak. Tihok chirel kapal, maglikok chut, bedya. Ake liro na kaya blikok ala kuya te ilang, te katsol, te kakay te si. Re na kaya ba na kuya te sol, ak kuya rip, chis tiko na gili santi rosario, bedya. Re na kaya ba na kuya kulak kapek, na kasis sorry ba sa lishkok alilip. Mas ake lak kuya ro na kaya ba sa lish sa kilalip, ak tiyo kaya chichola ak chirulik ake lak, bedya. Tos ko ka na kilishra, balik ako alishra. Papa ang kili kagwa, hingga atan ato sa likanin kal. Ake liru sa likakok alil. Rinak chuko ganak kwi, takak ay tasigib, takat salgib. Rinak ebli na pek chuko bekak kwi sa kaish chol chikil balbidya. Lesh likok alish lisak, kema kay chol chish takin kili kagwa. Lish papa ang kili na pek chuko bek an lish chakrap di kagwa li nashtiqe. Anan li chakrap di shpen shpen li kish chulob chakshjalal. Lika kwa Jesus, ut anak kwi li chakrab li kish artesik chakre, li profeta kwi, li chityana kwa ba anak kwi, kish kul chakak kwi li chakrab li kwa kwa, anik ikulog chakran, anak kwa Moises bedya, pas anak kwi, naka kereta la o, nak chishkuni li parkwan li siyom chak li kwa, u li siyom chakre li profeta, utok chalen kik ina nak kwan bedya, li chityana kwi lo charu naka tsol kip chitihok, naka tsol kip, Rikili rati ni kakwa. Charo na kakwa klasi li kachol ba dya. Charo na kakut. Par na kutun masali katyua. Masali kapan hom ba dya. Charo na kalukoni li kakwa. Ani natsolo kechish lukoni ki li kakwa. Basa anak kuyin li tento ta katsol kip ko alal kakol bek. Uko shish kam chikabe li kashe katon ba dya. Ko nak li kakwa Jesus kwan kechak li shesh tonal. Ko ka anak kuyin nak shish. Siya chak shkut besi chak rit chirwe makila kech shkuni la an bedya. Pas chola chak osh kami, aran chak salikun lin lok lak tenamit bedya. Manshni maro tenamit ink a. Lilik chitya nak ayba anak ki shesh sol chak rit beb, shesh kay tesi chak rit beb. Utok chalen tok shkutun li shkutan sakin li kagwa. Utan shesh kangela chak chik ako ish say lalim chol. Charo nak kik okhlak ki chak. Charo na kish kohop chak li ak sum guang li kakwa rik inap chak li shtenamit. Pues anak kuin li la o takat sol kip. Ko chok ki chis sol balu chis kotal chiku li shmen rakal akwi bedya. Charo na klo oink akwi to shukwa kakwi. Chis puk tesingi li resila li kakwa bedya. Ko nak charo akwi kish kon chali pro.

asal saka shonome sa spenli un honales ka kumon tiro ligutan na biyernes na pangko saka sa guku spenli po agosto rally chap 2026 Mabes kakalik kwak okop siyang gani kumon sa rekatunap alak erci bukan saka na rin saka jogos kambal iya sila lain sa shkawa saka li manlip al reka na filomena ako na shkultikat saka nak la isli kanachini utisak ish marikwan le jahel sakala belish kuple sak beja marakan li matriz marakwan chish komo li jahel beja marakan li miomas marakan li kistes chichin de lejun shakalili akana kana filomena nash kultikali esilal chijo kain marakwan chish komo li jahel beja kanachini increli ish okana kui la atli kanachini anakwana kuk aljan Ano ako kuit sa kalder, ali jahela ana? Marak kuang kat sa juam, na o naka, kila kuit sa kal, na kila kuila kung sa kalil chan li kanak Filomena. Ang sa kalig sila na shkultikat sa kal, ali pade kanak Filomena. At naka, chola niya kuit sa kal. Chap ila kwang hik mare kwang kat sari am chali komon bale bal kana filomena ta ta ut kal aran tsakal sa ni nim la terabit san pedro karecha aran tsakala kayan tsakal par kwang kep tsakala chupul sham ali bomberos voluntarios sa llaman re ut ta ta ukwi tsakal mare patis kat tsakali kaje balhu reli pa bal chen kali komon kali librería la fe Kutan lunes, miércoles, ut viernes. Oxi, kutan sa kanak angelak. Tahtiok sa koi benengkil sa kachiruli kutan lunes, miércoles, ut viernes. Alan sa kal San Pedro Karcha. Ut kukara kuita tau sa kala. Salik ajil pokola. Chiruli kutan martes, jueves, ut sábado. Chera baby le sila lesha kumono. Para la isa kal le kara chin mara lisa ish pa jah. Para ni kesh chich ish li jahel sa kal. Para kwan ni jahel le rey sa kalan li. Chich ingre li shkup le sa. Para li matriz ang jaman re. Para li miomas. Para li kistes. Na kina uchikan na ran San Pedro Garcha kwan li kana Filomena. Yok sa kal che rilp ale jahel pa jah. Yok pam ale jahel. Chirulikutana. Lunes, miércoles, ut viernes, aran San Pedro Karcha. Katkat sakalak, chupul sham, bomberos voluntarios. Kapapana kuit sakal, chishkat sakali, kajibal hure lipabal, aran sakali, librería la fe. Kapapana kuit chirulikuta martes, jueves, ut sábado, aran sakal salik, ajil pokola. Chirulikutan, maranis tikit sakalish. Angel sa kasa kwa sa kip hona rele akla utok sa kay hona rele eku. Narunay kat pokok sa lipok lebal 53-26-39-66 53-26-39-66 Anas kultikat sa kalakana Filomena Pokok biyas ka kumon aran sa lipok lebal Marcos ka kultika 53-26-39-66 Patios si Kabingil sa chat ko si Estéreo Gerardi un mic asalta ka shonume sa shpeli uno nales ka kumon kwan chik sa kalish kumon ang angeli yokos num senkil sa Estéreo Gerardi